ayifunayo sithetha ngawe wonke umuntu akunamahloni ukuqamba amanga bathetha ngawe wonke umuntu kaya akunamahloni ukuqamba amanga sikukhuzile sakukhuza yo awumameli.

every Zimbabwean say amen. Give more to Wanda. Chikide. Thank you for joining Radio 54. Chino chemano, inti bandi. Mfundisi chao charabane, varedzivivano, the features of men. And the song is called Nyika ye Zimbabwe. Ikona pana sala siti linga sebe sebenza. Kuna dabu nyuse landa na kumbuza Amerika. Sebenzu buye ndlini. Lenze li buye le kaya ile tuwela songo nangele bafana. Hai kontu nga hape landa ni su hape lumlova usabo nagali. Unga ye koli su tliwa zintutu masikoto kaya seka nene. Au kitumuzu wako bafana. Baba kutkano nga bafana kutando kusetana. Hai bo!

little bit. Don't try to break my tongue, Naika. Asakuna ka ito. Mina ngikulele, ngikulalele. Ngikokokulawayo. Ay, ndiyazama, chomi.